asiqala ka ake manje sambe kanjani awuzweke ngathi abangizwanga kahle tapho yenze kahle lapho